pani mama pani tapasani pamare sau re tare tani pani sare ma vare sare ma pani sa pani sa ma pani sa sare ma pani sa ni pamare sa re tare tani sare ni sare ni sa ni re tare tani sare ma sare sa ma vare sare ma pare pamare sa mare mare sare ma pe ma pare mare pa ma pare ma pa mare sare ma pa ni pa ma pa ni ka pa sa ni ma pa sa ni pa ma pa ni ma pa ni pa mare sa